ta, puliki ta ka ting, puliki ta ka ta. Puliki ta ka, puliki ta ka, puliki ta ka.